0: Radio Kayan
1: Miri FM.
0: I like.
1: Kena najil lagu ala kena najoli jangan ni hati dah isa ngalungi. Nanti ni aku sangku si je info mani tamli mani tejo andu tu madang tepala bahagia namiri. Keman itamlim tino andu tu madangan ni seakbarate bulan 6 ya.